sana bosia na me wato bosia wate inframa mo ne bosia ketia sidi ne wonda so wodi wo

0: Adwa na de na odwun hu sei.
1: Ohene, eye bibi. Na se madwuma ho saa. Meti ho a, na nne ma bi piepie firi mo ho te saa katoa katoa.
0: Na onte Dr. Ketimanka.
1: The infection doctor na.
0: Adwa wate nka na ontwe me papa yi. Wono na akofa powder nwanwa so bi de bedwa so a. The friend say Ketima herbal powder. E kumwa ni nyina de free in pedia nu. Beti se gono syphilis, candidiasis and asse HIV. Chlamydia na tete wo dia. Onya powder bi a ebetu asiem e de amount. Se wonya infection bi na wanhwe no wantu ase a. Eduba bi a etima woni fra. E ma oba eduba bi a bon se normal bi yi firi wase te se egushi. Saa so na wo ye be mo etima me masem ye mre. Na fo be mo na twefia ka kom te se nkuma no. Omo ne kope wonderful powder bi. Na doctor be cho se de obenu na bebo na fo infection ni na no etu ase e de amount. Che. Na wo kwahe.
1: Me kope bi mato. Ehe kra na menya bi ato.
0: Se wo pe bi dia. Omo ne na efre doctor. E was 0246914717. 0246914717 and a 0551434946 0551434946